0: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
1: Okay nga ni!
2: Daet's best music. Okay FM.
3: Okay FM.
4: Okay FM.
5: Okay ka!

0: playing the best music.
1: Wherever, whenever, everywhere.
0: OK FM 98.5.
1: OK FM.
0: That's number one.
2: You're number one.
0: Number one for best music.
3: Number one, OK FM.
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
4: Maraming salamat po.
0: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Marato na, healthy pa.
6: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
7: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
8: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
10: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
9: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
10: Sige, papalondri ko na lang.
9: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
10: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
9: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
11: Available in all supermarkets near you.
12: Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Adner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulo, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware. Sulit na, di kalidad pa.
13: Daet's Best Music
3: 98.5
13: OKFM.
14: This song is brought to you by Liveraid Silimarid Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's Liver Lover, boys.

0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy bun. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: Sa okay FM diet, okay ka, the best ka.
4: Okay FM.

0: Mga kasangga,
1: akala nyo tapos na?
0: Aba,
1: hindi pa!
0: Dahil ang JMart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
1: Oo!
0: Tamang narinig ninyo!
1: Mas pinahaba,
0: mas pinabongga,
1: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
0: 20 winners ng tag 20,000 pesos,
1: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos,
0: at siyempre, ang grand prize!
1: Isang maswerte mananalo ng 500,000 pesos.
0: At hindi lang yan,
1: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
0: Kaya't huwag palampasin
1: dahil extended na,
0: mas marami pang araw,
1: mas marami pang entries,
0: mas marami pang chances
1: para maging winner.
0: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
1: tutok lang
0: sa inyong paboritong radio stations,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan,
0: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
1: JMar,
0: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
2: Sa mga taong sobrang pagod pag-uwi ng bahay,
3: Q-Sai Massage Oil.
2: Sa mga manlalaro at nag-e-exercise na sobrang nabalat ang muscles,
3: Q-Sai Massage Oil.
2: Sa mga kailangang magpuyat at mag-overtime,
3: Q-Sai Massage Oil.
2: Sa mga gustong mag-relax, mawala ang stress at humimbing ang tulog,
3: Q-Sai Massage Oil.
2: Sa mga mister na gustong imasahi si misis, at sa mga misis na gustong imasahe si mister mula ulo hanggang paa,
3: Q-Sai Massage Oil.
2: Pinahusay ng purong katas ng grapeseed, luya at sili. Tamang-tama ang init kaya hindi masakit sa balat. Tulong para gumanda ang blood circulation at matanggal ang sakit ng katawan. Amoy pa lang, panalo na. Sa bawat masahe at haplos sa balat, ginhawa ang matatanggap.
3: Q-Sai, napakahusay.
4: Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
2: Alam mo ba na maraming scientific studies ang nagsasabing ang ugat ng lahat ng sakit ay kakulangan ng mineral sa katawan? Alam mo ba na maraming clinical researches ang nagpahayag na kapag kulang ka sa minerals ay maaring maging abnormal ang iyong cells na pagbubula ng maraming malalang sakit? Best Caps Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong minerals na kailangan ng iyong katawan araw-araw na makakatulong maiwasan ang mga sakit tulad ng high blood pressure, diabetes, kidney at liver problems, arthritis, cancer, at marami pang iba. Best Caps Food Supplement. Kakaiba ito dahil piling-pili ang mga taglay nitong minerals tulad ng silica, magnesium, manganese, potassium, iron, iodine, copper, zinc, at iba pa. Safe gamitin dahil all natural ang minerals nito. 17 pesos and 50 centavos lang ang SRP. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
5: For booking and ordering, please call or text 0918-592-9854 and 0936-922-4134.
6: GMMC Home Furnishing Supplies Trading. Finally, it's here in Camarines Norte. GMMC delivers high quality, carefully selected finishing materials that bring sophistication and lasting value to every project. Our product solutions include tiles and tile adhesives, natural granite, kitchen and bathroom fixtures, blinds and curtains, laminated and PVC flooring, PVC ceiling panels, fluted panels, and other ceiling materials, doors and soundproofing systems, hardware and electrical materials, aluminum and glassworks, office and toilet partitions, modular cabinets, aluminum composite panels, waterproofing and roofing materials, furniture from floors to ceilings, from structure to style. We supply materials that combine durability, function, and modern design. GMMC Home Furnishing Supplies Trading. Main office located in Tunasan, Muntinlupa, and our branch located in Buruk 5, Barangay Dakulang Bulok, Camarines Norte. For inquiries and quotation, go to our Facebook, GMMC Home Furnishing and Finishing PH. Call us at 0945-738-3910 and 0956-367-6712. GMMC, your complete finishing solution. GMMC.
7: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
8: Okay nga ni!
9: Daet's Best Music. Okay FM.
10: Okay FM.
11: Okay FM!
12: Okay ka!

Hello, good morning everybody. Marahin aga. Magandang umaga, Bicolandia. Nagbabalik pa ang ating programa ngayong araw po ng... Ano ng Martes ngayon, di ba? Ano ng Martes? Pagkatapos po ng sauna kahapon. A day after the sauna of PBBM. Ayan, kamusta naman? Okay? Bahala na kayo. Anong bahala na kayo? Bahala na tayo. Tayong mamayang Pilipino. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang programang Joyride sa umaga. Ang programang hatid po sa atin ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Parami na po ng parami ang umiinom ng ating Best Cafe Green. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Ipagpatuloy lang po yan ha. Ang pag-inom ng healthy at safe na kape. Yan po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Aras natin, 4 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Today is July 28, 2020.

0: Umaga, ang programa Joyride sa Umaga with Billy Banana.
1: Joyride sa Umaga. Joyride sa Umaga. Best mornings kasama ang Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. Joyride sa Umaga. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 coffee herbal mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 coffee herbal mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
1: Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Adner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulo, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware, sulit na, di kalidad pa.
4: Tuhod, siko, baywa,
5: aray!
4: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Honey, tanda mo pa ba ang tipi-tapi ko na tinipi-tapi mo?
7: Siyempre naman. Diyan nga tayo unang nag-date, diba?
6: Alam mo ba na bumalik na raw ang tipi-tapi sa Daet?
7: Talaga? Kailan pa? Saan?
6: Matatagpuan na ang bagong tipi-tapi sa San Lorenzo Road, Magang, Daet, Camarines Norte. Bukas na para muling pagsaluhan ang mga paborito nating pagkain at alaala. Namiss ko yung homemade meals nila. Ensaladang pako, cream pops, pati na yung mango ginumis at masarap na pansit isado na lagi nating ino-order noon.
7: Oo naman, at hindi ko rin makakalimutan ang kanilang mga baked goodies at mga lutong bahay na paborito natin.
6: Parang gusto kong balikan yung araw na nagsisimula pa lang tayo.
7: Tara na, honey! Gawin nating special ulit ang alaalang nagsimula sa tipi-tapi.
8: Mahigit 20 dekada ng bahagi ng Daet, ang tipi-tapi ay muling nagbabalik upang ihain ang mga pagkaing minahal ng maraming henerasyon. Tipi-tapi, balik lasa, balik alaala, balik tambayan ng pamilya at magkakaibigan. Tara na sa Tipi-tapi. Tipi-tapi, San Lorenzo Road, Magang. Contact number 0926-111-2084.
9: Gusto mo ng best student life?
10: Sa UNC, hindi lang yan pangarap. Yan ang reality.
9: Dekalidad na edukasyon?
10: Check!
9: Makabagong learning modalities at modern facilities?
10: Double check!
9: Expert teachers?
10: Check!
9: Para hindi lang maging mahusay at mabuting tao.
10: Kundi future ready, work ready, at life ready ka.
9: Ang proof? Look at the top notchers. the board passers and our successful alumni.
10: At ang high employment rate, tatak UNC yan.
9: Kaya huwag nang mag-hesitate.
10: When it comes to your future, UNC is your best bet.
9: Enrollment is ongoing in all levels for school year 2026-2027. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. That's 0907-156-6898. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
5: Daet's best music.
11: 98.5
5: OKFM.
12: Sa bawat pangangailangan sa kalusugan, ang pinakamahalaga ay merong mapagkakatiwalaang katuwang na handang umalalay. Nandito ang Daet Medical Plaza. May makabagong teknolohiya, mahusay na serbisyo at malasakit upang maibigay ang dekalidad na pangangalagang medikal para sa bawat kamnortenyo. Tutulungan kang malaman kung anong laboratory test ang kailangan nyo, mga serbisyo na maaaring ma-avail ang mga government assistance programs. Ang Daet Medical Plaza ay mayroong complete tertiary laboratory facility na may advanced services tulad ng bacteriology at histopathology. Mayroon din kaming animal bite center kung saan maaaring makakuha ng anti-rabies services. Para sa inyong inquiries, appointments at iba pang informasyon, tumawag sa 0908-869-6260, 0963-082-3177 at sa 0919-389-9048. Official Facebook page, Daet Medical Plaza, matatag Puan sa Bagaspas Road, Barangay 6, Daet Camarines Norte. Daet Medical Plaza, kasama nyo sa bawat hakbang tungo sa mas malusog na buhay.
13: Mga kasangga,
14: akala nyo tapos na?
13: Aba,
14: hindi pa!
13: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
14: Oo!
13: Tamang narinig ninyo!
14: Mas pinahaba!
13: Mas pinabongga!
14: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
13: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
14: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
13: At siyempre, ang grand prize!
14: Isang maswerte mananalo ng 500,000 pesos.
13: At hindi lang yan,
14: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
13: Kaya't huwag palampasin
14: dahil extended na,
13: mas marami pang araw,
14: mas marami pang entries,
13: mas marami pang chances
14: para maging winner.
13: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
14: tutok lang
13: sa inyong paboritong radio station,
14: sa programang Kasangga at Kalusugan
13: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
14: J-Mar,
13: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
15: Seafood by Raboni Istiatorio, bringing you fresh fish and seafood that can surely satisfy your cravings. Fresh na fresh from the sea, from shrimps to crabs. Name it and you'll have it.
16: Sila na rin mismo ang magluluto para sa'yo.
15: That is why talagang ma-e-enjoy mo ang fresh seafood na ihahain nila for you. Raboni Istiatorio is located at Road 6 de los Reyes Boulevard, Barangay 3, Mercedes Camarines Norte.
17: Raboni Estiatorio opens from 10 a.m. to 10:30 p.m. Owned and managed by Totoy Abanto. Raboni Estiatorio, a seafood lover's paradise. Looking for the perfect venue to celebrate birthdays, private events, or special occasions? Come and experience Raboni Estiatorio. We offer custom event setups, dedicated on-site support, top-notch audiovisual equipment, and seamless catering coordination. Make your celebration unforgettable. Inquire now at 0939-924-1959.
18: RYC Appliances Trading, the pioneer supplier of air conditioning products in Camarines Norte, Camarines Sur, and Albay. RYC Appliances Trading gives quality and branded air conditioning units with proper installation and after-sales support. At RYC Appliances Trading, we have big discounts and free installation on split-type aircon. We also offer other appliances such as TV, refrigerator, washing machine, speakers, and many more. Come and visit us now at RYC Appliances Trading at Puruk 2, Barangay Lagon, near NFA Daet, Camarines Norte. Owned and managed by Ruel Yusa Canicula. RYC Appliances Trading, your air conditioning specialist.
19: Cool air, cool life. Feels like, ooh, lalamig at fresh.
20: Cool down.
21: Beep, beep, beep, beep.
7: nagpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes! Ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available. Gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala. Sa panahon ng crisis, low prices kami. Dito lang yan. Sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami. 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na. Sa SF Gas Station, presyong abot kaya, sa kalidad, siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.

0: Программа Joyride Umaga with Billy Banana.
1: Joyride sa umaga. Joyride sa umaga. Best mornings kasama ang Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
2: Joyride sa umaga.

0: Tuloy-tuloy ang The Best na Tugtugan dito po sa programa Joyride sa Umaga with Billy Banana. And this program is being brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Oras po natin, 9:37 sa buong kapuluan, sa buong kabikulan. Kamusta po kayo? Nagmumuni-muni pa ba kayo nung ginawang sona ng ating Pangulo? Okay. Meron ba kayong mga tipong pinag-iisipan? Okay. Okay. Anyway, kahapon po yan, naging peaceful yung isinagawang speech or sona ng ating Pangulo. Yung pagtatalumpati po niya, no? Umabot po ng isang oras at kalahating or isa at kalahating oras ng kanyang speech, okay, sa State of the Nation address ng ating Pangulo Bongbong Marcos. Ayan, kahapon po yan. Nanood ba kayo? Narinig ba ninyo? Okay, sige. Good morning yung mga nagkakapi dyan, maraming salamat ha. At Best Cafe Green po ang inyong hinihigop na kape. Ay, hindi ba? Abay, ano pang hinihintayin nyo? Sa susunod, yun na po yung inumin po ninyong kape. Dapat yung safe at healthy na kape at napakasarap dahil caramel flavor po ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available po yan sa mga pharmacy, supermarket, groceries ha, sa inyong lugar. Ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Okay, today the 28th. Tatlong araw na lang, tapos na ang buwan ng Hulyo. Papasok na tayo sa Agosto. Good luck na lang, ano? Sana ay mabuti naman ang araw ngayong buwan ng Hulyo at sa paparating po ng buwan ng Agosto. Okay? Sige. At patuloy pa rin po kayo nakikinig sa programang ito. Joyride sa Umaga with Billy Banana.
1: Joyride! Joyride!

Okay, mga ka-joyride, oras natin 9:54. Abay, mag-alas 10 na po ng umaga. Pero patuloy pa rin po kayo nakatutok sa programa. Maraming salamat guys ha. Ito pong joyride sa umaga. Hatid po sa atin ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Tayo po ay napapakinggan mula Norte, Camarines Norte hanggang probinsya ng Sorsogon. Siyempre kasama ng Camarines Sur, Albay, dalawang isla probinsya, Masbate at Catanduanes. Available po sa buong Kabikulan ng ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Okay? You guys enjoy the rest of your Tuesday, July 28, 2026. Sa may mga birthday, aming pagbati po, ano? Happy birthday and God bless you. Mula po sa programang Joyride sa Umaga with Billy Banana.

0: po. Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
1: Okay nga ni.
2: Daet's best music. Okay FM.
3: Okay FM.
4: Okay FM.
5: Okay ka. The best ka.
6: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din.
6: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro! I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
11: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
13: GMMC. Home Furnishing Supplies Trading. Finally, it's here in Camarines Norte. GMMC delivers high quality, carefully selected finishing materials that bring sophistication

0: BAM 985, that's best music, okay ka the best ka. Welcome to the second hour, stretch ng ating programa. At syempre, dire-diretso po tayo hanggang alas 12 ng tanghali ngayong araw po ng Martes. Pangalawang araw po ng linggong ito, July 28, 2026. Sana po ay okay na okay tayo sa mga kayo sa mga oras na to. Kayo po ay nakatutok sa OKFM 98.5. Daet's Best Music. Okay ka, the best ka.
1: Daet's Best Music. 98.5.

0: hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Adner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulok, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware. Sulit na, di kalidad pa.
1: Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
2: Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally.
1: Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol.
2: At dahil sa kanilang local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
1: At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment.
2: Oo, siguradong makakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay ka, anak.
3: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
4: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes, ito ang SF Gas Station. Siguradong dekalidad ang aming mga produkto. Products available: gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madyan na sa SF Gas Station. Presyong abot kaya, sa kalidad siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: RYC Appliances Training, the pioneer supplier of air conditioning products in Camarines Norte, Camarines Sur, and Albay. RYC Appliances Training gives quality and branded air conditioning units with proper installation and after-sales support. At RYC Appliances Training, we have big discounts and free installation on split-type aircon. We also offer other appliances such as TV, refrigerator, washing machine, speakers, and many more. Come and visit us now at RYC Appliances Trading at Puruk 2, Barangay Lagon, near NFA Diet, Camarines Norte. Owned and managed by Ruel Yusa Canicula. RYC Appliances Trading, your air conditioning specialist.
9: Cool air, cool life. Feels like, ooh, lalamig at fresh.
10: Cool down.
11: Po. Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
12: Okay nga ni!
13: Daet's Best Music. Okay FM.
14: Okay FM.
15: Okay FM.
16: Okay ka! The best ka!
17: Sa Okay FM Daet, okay ka! The best ka!
14: www.okfm.

positive, kalmahan lang natin. Let's go. Dito, masaya lang, kahit may lahat. Na para bang pagkati lang, may sa baba, sa taas meron na. David, Paspo, M, Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph, ay, baka naman. Pa!

98.5 Okay ka na Beska. Oras po natin 11:29 na po. Happy lunch na po sa inyong lahat. Kumain na po kayo ng inyong pananghalian. Huwag na magpapalipas ng gutom. Huwag na hintayin na pumatak ng alas 12 kung kayo pa'y gutom na. Ano mo lang meron natin for lunch today? Pasalamatan si Lord sa blessing na yan. Okay? Ako naman inyong BBC Radio, Billy Banana. Dire-diretso hanggang alas 12 po ng tanghali. Mamaya naman, okay, Info Center. Camille Echo. Alas 3 ng hapon. Tulog hapon with Bella Mango. Itutuklan po yan ha, dito sa OKFM 98.5. That's best music. Okay ka, the best ka.

0: Daet's best music.
1: 98.5 OKFM.
2: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan, hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine, kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas, multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa, si Dr. M. Dr. M.
3: Maligayang buhay po sa ating lahat at muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap, meron

0: medicine sa ating bansa. Palibasa kasi ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar ano po ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Cafe Green. At palibasa, ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties. Nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Ano po? Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ano? Ng maraming taon sa buhay ng tao dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan nating maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero huwag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa, ano, isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Cafe Green. Maganda rin sa puso ang Best Cafe Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito, ano po, na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, ano, tulad din ng alingatong roots na sangkap din ng Best Cafe Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng ampalaya. And again, ang ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Cafe Green dahil po sa kanyang sangkap na ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng alingatong. Okay? So ampalaya, tangkilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak, Best Cafe, sulit na sulit ang pagkakape.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan. Coming to you live from Remedio Street, Pasig, Indaet, Camarines Norte. This is 98.5 OK FM.
2: It's best music.
1: OK FM.
3: OK FM.
1: Playing the best music.
3: Wherever, whenever, everywhere.
4: Gusto ko, OK ka.
5: OK nga ni.
3: OK FM.
1: OK FM 98.5.
3: Okay.
1: The best music authority, member KBP.

0: Diet's best music.
1: 98.5
0: OKFM.
2: Okay ka, the best ka.
3: Okay nga ni.
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa.
0: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: GMMC Home Furnishing Supplies Trading. Finally, it's here in Camarines Norte. GMMC delivers high quality, carefully selected finishing materials that bring sophistication and lasting value to every project. Our product solutions include tiles and tile adhesives, natural granite, kitchen and bathroom fixtures, blinds and curtains, laminated and PVC flooring, PVC ceiling panels, fluted panels and other ceiling materials, doors and soundproofing systems, hardware and electrical materials, aluminum and glassworks, office and toilet partitions, modular cabinets, aluminum composite panels, waterproofing and roofing materials, furniture from floors to ceilings, from structure to style. We supply materials that combine durability, function and modern design. GMMC Home Furnishing Supplies Trading, main office located in Tunasan, Muntinlupa, and our branch located in Buruk 5, Barangay Dakulang Bulo, Camarines Norte. For inquiries and quotation, go to our Facebook, GMMC Home Furnishing and Finishing PH. Call us at 0945-738-3910 and 0956-367-6712. GMMC, your complete finishing solution.
6: GMMC. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago banlawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
1: Gusto ko, okay ka.
2: Okay ka, the best ka.
1: Okay, FN 985.
3: Okay nga ni.
7: Honey, tanda mo pa ba ang tipi-tapi ko na tinipi-tapi mo?
8: Siyempre naman. Diyan nga tayo unang nag-date, diba?
7: Alam mo ba na bumalik na raw ang tipi-tapi sa Daet?
8: Talaga? Kailan pa? Saan?
7: Matatagpuan na ang bagong tipi-tapi sa San Lorenzo Road, Magang, Daet, Camarines Norte. Bukas na para muling pagsaluhan ang mga paborito nating pagkain at alaala. Namiss ko yung homemade meals nila. Ensaladang pako, cream pops, pati na yung mango ginumis at masarap na pansit isado na lagi nating ino-order noon.
8: Oo naman, at hindi ko rin makakalimutan ang kanilang mga baked goodies at mga lutong bahay na paborito natin.
7: Parang gusto kong balikan yung araw na nagsisimula pa lang tayo.
8: Tara na, honey! Gawin nating special ulit ang alaalang nagsimula sa tipi-tapi.
4: Mahigit 2 dekada ng bahagi ng Daet, ang tipi-tapi ay muling nagbabalik upang ihain ang mga pagkaing minahal ng maraming henerasyon. Tipi-tapi, balik lasa, balik alaala, balik tambayan ng pamilya at magkakaibigan. Tara na sa Tipi-Tapi. Tipi-Tapi, San Lorenzo Road, Magang. Contact number 0926-111-2084.
9: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
10: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
11: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
8: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
11: Sige, papalaundry ko na lang.
8: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
11: Ang partner natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
8: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
12: Everybody's feeling okay.

0: hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Agner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulok, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware, sulit na, di kalidad pa. Magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes, ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available: gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami, 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na sa SF Gas Station. Presyong abot kaya, sa kalidad siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.
1: Uy, pare, Marcafe pala ang kape mo? Di ba mahal yan?
2: Naku, mali ka dyan, mare. 12.21 kaya yan.
1: Ha? Ano yun?
2: 12.21, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Marcafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
1: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
2: O, diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugaliin maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
1: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Marcafe pala.
3: Mga kasangga, maging wais sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosen ng sarap. Piliin ang Marcafe. Ang Marcafe at ang mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
0: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
0: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalondri ko na lang.
0: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian: Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.
0: Sa bawat pangangailangan sa kalusugan, ang pinakamahalaga ay merong mapagkakatiwalaang katuwang na handang umalalay. Nandito ang Daet Medical Plaza. May makabagong teknolohiya, mahusay na serbisyo at malasakit upang maibigay ang dekalidad na pangangalagang medikal para sa bawat Camnortenyo. Tutulungan kang malaman kung anong laboratory test ang kailangan nyo, mga serbisyo na maaaring ma-avail ang mga government assistance programs. Ang Daet Medical Plaza ay mayroong complete tertiary laboratory facility na may advanced services tulad ng bacteriology at histopathology. Mayroon din kaming animal bite center kung saan maaaring makakuha ng anti-rabies services. Para sa inyong inquiries, appointments at iba pang impormasyon, tumawag sa 0908-869-6260, 0963-082-3177 at sa 0919-389-9048. Official Facebook page, Daet Medical Plaza. Matatagpuan sa Bagaspas Road, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. Daet Medical Plaza. Kasama nyo sa bawat hakbang tungo sa mas malusog na buhay.
6: Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
7: Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally.
6: Opo, Ma! sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol.
7: At dahil sa kanila local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
6: At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment.
7: Oo, sigurado makakapagtapos, magkakatrabaho, at magtatagumpay ka, anak.
8: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now!
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala,
11: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: RYC Appliances Training, the pioneer supplier of air conditioning products in Camarines Norte, Camarines Sur, and Albay. RYC Appliances Training gives quality and branded air conditioning units with proper installation and after-sales support. At RYC Appliances Training, we have big discounts and free installation on split-type aircon. We also offer other appliances such as TV, refrigerator, washing machine, speakers, and many more. Come and visit us now at RYC Appliances Trading at Puruk 2, Barangay Lagon, near NFA Diet, Camarines Norte. Owned and managed by Ruel Yusa Canicula. RYC Appliances Trading, your air conditioning specialist.
13: Cool air, cool life. Feels like, ooh, lalamig at fresh.
14: Sa OKFM
15: Diet,
14: okay ka, the best ka.
15: The new OKFM.

Hinatawag pa rin tayo ng higaan o ng sofa o ng idlip. O ganitong oras, mainit na panahon, katatapos mo lang magmeryenda, o talagang nakakaantok, mga ka-OK. Pero gigisingin ko na kayo kasi alas 3 na. Ito na na, mga ka-OK. Gising-gising na sa hapon. Tunog hapon na. Jamming na. Drama pa. Ako po si Bella Mango. Araw ng Martes, 28 sa buwan ng Hulyo 2026. Naku, Hulyo. Hulyo. Kumusta ang mga nag-birthday ngayong July? Hindi lang kayo nag-invite. O kanina pa kami ni Kuya Dong dito nag-aantay. Hindi ka nag-i-invite. Alam mo mga ka-Oki, syempre, mamaya, jogging time na naman. Kaya dun sa mga nagpa-plano, ituloy nyo na yan. Ay na, hindi yung puro plano lang mga ka-Oki. Kagaya ni Bella, ay, puro plano daw. Ay, sabayan mo na ng pag-inom ng ating masarap, nakakapag-sexy at nakakapag-macho na kape. Ang ating best kape green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Mga ka-Oki, ang best kape green ay nagtataglay ng napakaraming mga formula na kung saan healthy sa katawan ho natin. Ito po ay formulated with extract of red alingatong roots, ampalaya, L-carnitine, at mas pinatamis ng stevia. At syempre, the best itong kaping to, mga ka-Oki. Kaya kung ikaw yung miinom na to, the best ka talaga. Alam mo, ka-Oki, ang gabi ay nag-host tayo sa Tawig para Kale. At nagkaroon sila ng singing contest, ka-Oki. And, alam mo, napakaraming mga taga dito sa Camarines Norte. Ang napaka-uurado magkanta. Iniisip ko nga, why not kaya magpakanta tayo dito sa station? Ay, ang ganda ka, okay. Talagang, nandito pa ako sa Cam Norte. Parang nasa ano na ako eh. Nasa tawag ng tanghala na ako. Napakaraming mga magagandang boses dito. Pwede natin i-ano yan ha, diba? Pwede natin yung gawing segment, guys. So, iisipan natin yan. Hanap tayo ng pa-premio, guys. Ako, itong si Kuya Dong Patak ha. Kasama natin dito sa technical control. Sasali daw siya. O kaya ikaw? Ayan. Diba yung pag kumakanta kami sa mga songs na yan, nakapag-release natin kung ano ba yung nararamdaman ho natin. Hindi lang yun nakakapag-release ng mga kung anong feeling natin. Yan din po mga ka-Oki. At pakikinig din ng musika. Yung parang nakakapag-malungkot ka, masalo ka magiging malungkot. Nakarinig ka na malungkot na kanta. Kung masaya ka naman, syempre yung pang masaya naman kakantahin mo. O tutugtugin mo para naman sumayaw sayaw ka naman. O, depende na yan. Nakakapagpa-boost ng emotion ang ating mga music, guys. At hindi lang yan, ha? Sa mga ka-okay nating driver, syempre kasama, katuwang nyo kami, ka-partner, oo, sa inyong mga biyahe. Okay, at sabi ko nga, gigisingin ko na kayo, eh. Kasi tutulog-tulog pa kasi, mamaya isang kwento ang ating babasahin. Dito po yan sa ating programang Tunog Hapon. Chuming na, drama pa with me, DJ Bella Mango, ang inyong Super Bella na 985. Kasi ayoko ng okay lang. Ang gusto ko, naka-okay ka. Kapag okay ka, the best ka. And sabay-sabay na tayo with a song from DJ Mogo, Hawak Mo Ang Beat.

0: Nandito ka na sa pinaka-the best na ka-jamming sa inyong mga radyo. Alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. It's Bella Mango. Bella Mango. Sa Tunog Hapon. Okay na, may drama pa. Sa Tunog Hapon.
1: Okay, FM!
2: Okay, FM, dahil na rate 5, basta't okay ka, the best ka. Oras natin, 3:32 na ng hapon, mga ka-okay. Ako po si Bella Mango at ito na ang kwento natin ngayong araw ng Martes. DJ Bella, usong-uso ang mga party sa mga company ng mga Thanksgiving, kaya naman hindi mawawala ang pakulo ng company. Yung best attire, best in gown, lahat ng best, pati na nga best in late, isama na sana. Na check, maraming mag-a-award gan pag ganoon, diba, DJ Bella? Tago niyo ako sa pangalan Donalyn. 29 years old. Ako yung tipo ng babae na hindi basta-basta gagastos kung alam kong lugi ako. Yes, ganyan ho talaga ako. Hindi naman ho ako kuripot, pero minsan dinadaan ko lang sa diskarte ng lahat. Minsan may trabaho naman ako at stable naman to. Kaya lang, ipon din ako. Hindi ako maluho nang magkaroon ng party sa company. 10 years anniversary ng company. Maraming pakulo at may mga pa-games pa. May best in attire. May kalakip na pa-premyo na worth of 10,000 pesos, DJ Bella. Uy, ayos na. Pag nanalo ka sa palaro ng company, di ba? Kaya naman matik yan. Marami talaga ang pinaghahandaan yun. Bukod naman sa gaganda ka sa gabi na yon, ay may pagkakataon ka pa na manalo to get the 10,000 pesos, di ba? So, gora na. Abala ang lahat ng mga katrabaho ko sa pag-iisip kung ano yung isusuot nila. Saan magpapaayos, saan magre-rent ng gown. Pero sa isang banda, ready lahat. Ako itong tamang upo lang, hindi naman ako na-excite kasi wala lang sa akin. Malapit ng party, tanungan akong saan magre-rent ng gown or ng isusuot. Naku, Donalyn, saan ka magre-rent ng gown sa party? Hindi ko nga alam. Bili na lang kaya ako ng ukay. Hindi naman ako mananalo dyan. Sayang lang ang pera ko. Ayaw kong gumastos ng malaki. Tapos hindi naman rin mabubunot, diba? So, kaya yun. Eww, ukay ka? Naku, wala namang event yun eh. Sabi ko naman, mag-rent ka na. Naku, kayo na yung mag-rent. Basta ako, hindi ako gagastos ng malaki. Para dyan, sayang lang. Tiji Bella, oras na ng uwian sa work. Naglalakad ako ng may maraanan akong ukayan. Pumasok ako nang makita ko ang red na gown na parang pinang-abay. Malaki ang size. Sa isip ko, tama pag ni-repair ko to. Ay, mas lalapat pa ang tela. Gumana na agad ang utak ko, DJ Bella. Kaya tinanong ko yung tindera, "Ate, magkano yan?" Sabay turo ng gown na pula. "Naku, 250 yan, ma'am." "Bago pa po yan, may tag pa yan, tsaka parang hindi pa nasusuot. Kunin mo na at baka bukas wala na yan." Sabi ng tindera. Tiningnan ko, okay pa naman. Sabay bili ko na. May outlay siya at medyo maganda pag niremake ko ulit. pinagana ko na naman yung utak ko. Total, may makina naman kami sa bahay at talagang mahilig akong manahi. Mana kasi ako sa nanay kong veterana sa pananahi. Andun yung iba, tinatahi ko na sa kamay. Ginupit ko sa loob na nagmukhang miniskirt sa loob, pero yung long, yung outlace niya, medyo daring sa loob pero decente sa labas. Sa may pandibdib, ibinaba ko pa ng kaunti yung cleavage kasi medyo gifted naman tayo sa hinaharap. Naku, pak na yun. Tapos tinagyan ko pa ng kulambo para magmukhang see the true perfect ang pagkakagawa. Sabi ko nga, then my gown worth of 250 pesos sabay wagay-wagay ko ng nakangiti. Araw na ng party, hindi na rin ako nagpa-makeup pa kasi nga mahal. Basta ang laging nasa isip ko, enjoy ko lang ang party. Yun lang, lugay ng hair at kaunting lipstick, normal na yun, ayos lang. May maliit na bag na naka-heels na black, okay na. Kitang-kita na sa party, tanungan ay mapapawaw at mapapabulong. Uy, Donaline, saan mo nabili o na-rent yung gown mo? Sabay tanong ng workmate ko. Yan yung sinasabi mong ukay? Naku, parang aabay sa kasala. Halakak pa ng isang workmate na mga animo ay a-attend sa FAMAS Award tulad o tunay na pinaghandaan nilang event. Masasabi kong maayos naman talaga ang laban. Tumawa lang din ako. Oo nga, ito yun. Tinahi ko lang ulit. Medyo remake ko lang. Okay na ako dito for 250 pesos lang. Hindi nila alam na 200 lang to kasi inayos ko na. DJ Bella, medyo naiinsulto din ako. Pero hindi ko lang pinapahalata. Pero okay lang. Ayaw ko silang patulan. At dumating na yung oras ng party at nagtawag na ng mga pinaka magagandang attire. Pero ang nanalo from finance department, kaya tawa ako ng tawa. Kasi ang mga workmate ko, mga nakasimangot, sayang raw yung renta nila at gastos na halos aabot ng 5,000 at 8,000. May lampas pa nga sa gastos sa perang mapapanalunan nila kung sakali. Sabi ko, yan na yung sinasabi ko sa inyo, kaya ayaw kong gumastos about yan, no? Lugi ka, at least ako, 250 lang. Enjoy na ako yung dito sa event, diba? Binawi ko na lang sa pagkain yung 250 ko. Ngayon lang sila nagtawa ng DJ Bella. Ako pa ang tatawanan nila dahil okay lang daw yung gown ko. Okay lang naman din. Hindi naman ako na gumastos ng malaki. Mindset ba? Huwag kang sasabak sa laban na alam mong hindi ka mananalo. Kasi matik sa ganyan sa mga nasa taas pa rin ang mananalo. Maggagastosan ka pa, tsaka practical tayo. Yung light now, tawa later. Kasi ako, napaaray sa bulsa kung gagastos ako ng bongga. Minsan akala natin, DJ Bella, hindi tayo nakakasakit ng nararamdaman ng iba sa mga salitang binibitawa natin. Kaya dapat, palagi tayong maging mapagpakumbaba. Kasi, hindi natin alam ang kakayahan ng ibang tao. Ako po si Donaline, and this is my story.
0: On OKFM, it's Bella Mango.
1: Bella Mango.
0: Sa tunog hapon.
2: Okay, FM Diet 95, basta't okay ka, the best ka. Oras natin, 3:41 na mga ka-okay. And alright, napakinggan natin ang story natin na pinamagatang 250. Pero mahal na yun ha, sa UK. Oo, kasi si Bella, mahilig din akong maganyan. Kasi mga unique naman talaga yung makikita mo. Pero dapat pipili ka rin naman. Ano yung maayos-ayos, ano yung mabango-bangong kaunti. Dapat lalabahan mo dapat ha. Hindi yung baka bili mo suot mo na kaagad. Dapat nilalabahan muna. O, shoutout sa mga ka-okay nating nakikinig sa mga okayan. Yan po sa kasentrohan ng dad. Kaway-kaway naman kayo dyan, oy. O, nakasimangot na si ate. O, parang pili lang daw kayo ng pili. Hindi naman daw kayo bumibili. O, kaya dapat pagpipili, bibili. Dapat may mga pipili. Diba? Ano na tayo? Medyo ano tayo eh. Bisan. Ay! Ay, pang. Medyo salawahan tayo. Pero kapag pipili tayo, dapat may pipiliin. Diba, ate? Ang sindera. O, para may benta naman si ate. Oh. Wala kasing benta daw si ate ngayon. Okay. Shoutout sa mga nakatutok sa ate ngayong araw ng Martes ka, okay? Ang ating tunog hapon, jamming na drama pa, alas 3 hanggang alas 6, tatlong oras na magkakatutukan ho tayo. Hanggang alas 6 mga ka-okay. Siyempre with me, Bella Mango, yung 985. Kasi ayoko nang okay lang. Ang gusto ko, naka-okay ka. Kapag okay ka, the best ka. And here's a song from Ectus with a song, Mahal Kita. Mahal Kita.

0: Mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
1: Siyempre naman.
0: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
2: Wow, gustong-gusto ko yan.
0: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Nama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
1: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
2: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
0: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
1: Healthy na?
2: Pampaligaya pa.
0: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Basta may black,
2: may balak.
0: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
4: Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
5: Sa OKFM Diet, okay ka, the best ka.
6: Da-da-new-new. OKFM.

0: Dito ka na sa pinaka-the best na ka-jamming sa inyong mga radyo. Alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. It's Bella Mango. Bella Mango. Sa tunog hapon. Okay na, may drama pa. Sa tunog hapon.
1: Okay, FM!
2: Okay, from that, 9.85, basta't okay ka, the best ka. Oras na natin. 1 minute after 4 o'clock, guys. Ay, kamusta na ho kayo dyan? Ano nang ginagawa ng mga ka-okay natin? Ako po si Bella Mango, guys. At ang hapon natin is medyo kumukulimlim. Parang yung ano kanina, yung... yung underarm. Yung underarm ni Kuya makulimlim. Kasi daw, ka-okay. Ganun daw talaga yun. Ay, sa mga naglalakad yun sa labas, maganda-magandang hapon na po sa inyo lahat. Ano ba ang gagawin mo, mga ka-okay, kapag ikaw ay naglalakad tapos may nakasalubong ka na matagal mo nang taong matagal mo nang hindi kinikibo, ano, kaaway. Pero yung galit mo is nawala man na. Oo. Ano daw ang gagawin mo? Kasi itong text message sa atin, DJ Bella, na kasalubong ko yung kapitbahay ko nung sa dati kong apartment, nakaaway ko. Pero ngayon, hindi na ako galit sa kanya. Ayan, ang gawin mo, ka-okay. Ayan, at hindi ka naman na pala galit. Mahirap kasi yung magkikim-kim tayo ng galit sa puso natin. Wala namang ano, wala namang saysay. Yung parang wala ka namang mapapala kung magagalit ka o hindi. Kung magagalit ka, may stress ka. Kung hindi, ay wala na, okay lang. Doon ka na lang sa okay lang. Diba? Wala kang kagalit. So, maging formal. Oh, musta? Oh, kamusta na? Hi. Good afternoon. Ah, ikaw pala yan. Pera ng aki mo. Kamusta na yung buhay? Ay, inibaga. Ay, medyo hidap. Madi, hidap. Oh, mas maganda yung marami kang kaibigan, di ba? Ka-okay. Kasa sa marami kang kasamaan ng loob. Kasi kapag marami kang kasamaan ng loob, ay, syempre, parang ang sikip. Ang sikip ng, ano mo, ng kapaligiran mo. O si kapitbahay mo, kaiwal mo. Sarang mo kapitbahay, kaiwal mo. Pag nagtungod ka naman, kaiwal mo. Parang, ayun, hindi ka nalalabas ng bahay kasi nga lahat mo nakaaway. Hindi lang yan, mga ka-okay. Siyempre, pag mga kaaway mo, lahat ng mga kapitbahay mo. Kaundit-kaunting galaw mo dyan, imamartes talaga yan. Huwag ka nang magtaka, ha? May dagdag bawas na yan. Pero kapag mga frenny mo, halimbawa, ito na, ka-okay, nag-apply ka ng motor. Nakukuha ka ng motor. Alam mo yung mga applyan, hindi pala sila, ano, nagtatanong sila dun sa mga kapitbahay, kumusta naman si ganito, si ganyan. Pero kapag si kapitbahay mo, galit-galit sa'yo,

Ah, syempre. Ay, ngayon, dahil mo niya na ano, may o niyang pambayad. Ay, din doon pa, ano hon, pa, utangon, ano yan. Dahil yan totoo magbayad. Oh, pero kapag mga frenny mo, ay naku, maski baon-baon ka na sa utang, wag pang mga frenny mo yung mga kapitbahay mo, ay naku, okay man yan si ano. Oh, papamirindalon mo na lang pagkatapos. Alright guys, shout out sa mga nagme-merienda. Alam mo, the best talaga sa ating merienda, ang ating the best na kape. Ang best kape green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Best kape green, mga kakay, mura na. Sa isang box po niya, 12 sachet na. At talagang murang-mura po yung inyong matitikman na masarap na kape pa. Kaya pumunta ka na sa mga paborito mong store, grocery store, pharmacy. Ayan, at available yan sa kanila. Okay. 6 minutes after 4 o'clock, guys. Kuha tayo ng song from Air Supply with the song All Out of Love. Dito lang po yung sa 985. Ayoko nang okay lang. Gusto ko, okay ka. Kapag okay ka, the best ka.

Okay, FM 985, basta't okay ka, the best ka! Orisa natin, 5 o'clock na mga ka-okay. Nako, mag-uuwian na. Kaya pala excited na naman si kuya. Kaya pala nagsusuklay na si kuya. Oo, alam mo, kahit lalaki, dapat kailangang magsuklay din. Dapat hindi rin gulo-gulo ang buhok. Diba yung parang bagong gising laan? Kasi minsan may mga bagong gising na... Ay, yung parang bagong gising na bagay, diba? Yung iba naman, hindi bagay. O, paano na lang pag makasalubong mo si crush? Nako, tapos tinignan ka. Ay, ito ba yun? Nako, next time, pag-iisipan ko muna. O, imbis na, ano, sagutin na, pag-iisipan pa. Laging maligo, araw-araw, ha? O, kalilimutang maligo. Mahalin ang sarili, mahalin din ang kapwa. Kahit mag-uuwi ano mga ka-okay, bumutbut na ng bariya para hindi mainis si tricycle driver. O pag magbabayad ng ano ha, ng buo-buo, yung 1,500. Nako, lalo na kapag walang panuklay si manong driver. O talagang sisimangot yun. Lalo na kapag maraming sakay, ilang ikaw. A shoutout sa mga naka-tune in sa atin, ha? Sa kanika nilang mga sasakyan. Happy, happy listening po sa inyong lahat. Ako po si Bella Mango. And, ayan, kanina, nagkwento tayo tungkol dun sa pumunta ng party. Merong best in attire. At talaga na mag-effort yung mga katrabaho niya. Pero siya, hindi nag-effort kasi nga, alam niyo hindi naman siya mananalo. Ang dami namang ano. Pero alam mo, ma-okay pa rin naman yung nag-effort. Diba? Lalo na't kung dyan yung nagiging maganda yung isang okasyon kapag lahat naman nag-effort. Makikita mo, napakaganda ng okasyon na ito. Pero kapag hindi nag-effort ang isang tao o isang miyembro ng kumpanya para sa kanilang party, ay medyo boring. Dapat may kasamang effort pero hindi naman dapat bobonggahan mo na yung parang gagastusan mo na ng sobra. Yung sakto lang sa budget. O, gaya ng ginawa ni ate Donaline. O, sa UK. UK siya. O, nag-bumili. Tapos, nirepair na lang niya. Okay, okay lang yun. Mapamaraan yung ganun, ha? Ay, ilang days na lang. Mag-Agusto na naman. Ako naman. Okay. Makabilis talaga ng araw. O, tumatanda na tayo. Tumatanda ka na. Dapat alam mo na yung mga bagay, kung ano, kung saan ka masaya, kung saan ka malungkot, diba? Para hindi ka malungkot. Ay, umiti ka ngayong araw, ngayong hapon, mga ka-uki. At sabayan ang mga musika natin dito sa Tunog Hapon. Chuming na drama pa. Ay, ako po si Bella Mango, makakasama nyo until 6 o'clock. Kaya tuloy-tuloy na tayo sa ating mga paboritong tugtugan with a song from Bryan Adams, Summer of 69. Ito lang mo po yan sa 985. Basta't okay ka, the best ka. Okay nga ni...

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: This song from Passenger. This is a song called Let It Go. Ayan, oras natin. 5:36. And welcome back sa ating tanog hapon. Chuming na drama pa. Ako po si Bella Mangel. Ay, bukas na yung ilaw sa poste. Gabi na ka, okay. Tapos ikaw nakatambay ka pa dyan sa labas. Naku, wala pang sinain, wala pang bigas, wala pang pang-ulam. Iskusar na, ha? Oh, hello po sa lahat. Muli po araw ng Tuesday, 28 sa buwan ng Hulyo, 2026 ka, okay? Guys, dun sa mga may birthdays ngayong araw, happy, happy, happy birthday ho sa inyong lahat. Oh, alam niyo ho ba? Alam niyo ho ba na merong masarap na kainan dyan sa may San Lorenzo Ruiz Road, Maganda at Camarines Norte, ang Tipi-Tapi. Tipi-Tapi mga ka-okay, yun yung old days natin na hinahanap-hanap natin. Ngayon, hindi na siya old, all the new ulit. New location at matitikman natin ang mga lutong bahay na noon pa natin paborito ka-okay. Siyempre, shoutout kay Ma'am Yolanda Yoli Lokban. Magandang hapon. Happy tunog hapon, Ma'am. And also sa naghahanap ng fresh na seafood, so fresh from Pacific Ocean. Ako, perfect ko ito sa inyo. Ang Rabo ni Istiatorio din po sa May de los Reyes Boulevard, Barangay 3, Mercedes Camarines Norte. Din nyo naman matitikman yung masasarap na seafood, mga isda. At hindi lang yan ka-okay. Akala mo mahal kasi napakaganda ng place. Yun pala, murang-mura lang ang mga pagkain nila. Pangmasa ka-okay. Pangmasa na, perfect pa sa mga may kadate, sa mga may okasyon, anniversary, birthday, at marami pang iba. And of course, sa mga nagpapagawa ng bahay, oy, lalo na dun sa mga furnishing, ha? I-search nyo na ang GMMC Home Furnishing Supplies Trading. GMMC Home Furnishing Supplies Trading, mga ka-okay. Kasi po, sila po ay may free consultant kung saan po sila po ay... sila mga ka-okay ay nagbebenta ng kwalidad ng mga materyales na gagamitin nyo ho sa pagpapagawa ng bahay. Mga tiles at iba pa. Ayan, nasa kanila na mga ka-okay. Siya po ay matatagpuan sa Dakulang Bulo, San Lorenzo Ruiz, own and managed by Sir Mac Marion Chuck Alto, kay Governor ng Lupad Eagles Club Oragon. Shoutout din sa Sinag. And likewise po sa mga ka-okay natin, ha, na oy, naghahanap din ng murang hardware materials, rubber, buhangin, semento. Ito na mga ka-okay, free delivery na. Kapag may 10,000 ka pang binili, mayroon kang freebies mga ka-okay. Hanapin na ang Atasan Hardware, yung din yan sa may Dakulang Bulo, San Lorenzo Ruiz. Atasan Hardware, owned and managed by Mr. Agner and Rowena Atasan mga ka-okay. And of course, sa mga nakikinig din sa atin, aba, gusto mo mag-drive, wala kang lisensya, hindi ka marunong mag-drive, gusto mong matutong mag-drive, ayan, puntahan na ang Meradev Driving School. Mababait yung mga nagtuturo sa kanila mag-drive mga ka-okay. At hindi lang mababait, yung akala mo ang mahal pala, ha, mag-schooling sa o magkumuha ng school o matuto mag-drive mga ka-okay. Mura lang yan. Ayan, i-try nyo na ang Meradev Driving School. Sila po ay nag-o-offer ng TDC Theoretical Driving Course, PDC Practical Driving Course, Code A, A1B, B1B2, and Code C and D for Truck and Buses. Yan po ay matatagpuan sa 3rd floor ng Kenboy Building, Central Plaza Complex, Lagon, Daet, Camarines Norte. At syempre dahil pagod ka ngayong maghapon,

Maghahanap ka ng ano. Ay, hindi pa. O, mamaya pa ang pagod. Nakagat ka muna ng mga makamandag na pusa, aso at iba pa. Kahit hindi makamandag, dapat ano, maging sigurado tayo. Magpaturo ka na kaagad sa St. Hubert Animal Bite Center. Yan po sa may bayan ng Basud. St. Hubert Animal Bite Center. At syempre, pag-uwi mo ng bahay, uuwi ka na at hihigop ka na ng masarap na kape. Gamit ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Kasi yung Best Coffee Green, mga ka-okay, hindi lang nagpapahealthy sa atin. Ito din po ay may mga sangkap na formula kung saan, mga ka-okay, pwede ka pang maging macho at pwede ka pang maging sexy. So, itry mo na ang ating Best Coffee Green 6-in-1 Coffee habang po ikaw ay nagpapahinga galing sa trabaho. And of course, hindi lang yan, ka-okay ha. Siyempre, nagpapalamig ka kasi nagpa-aircon ka sa RYC Appliances Trading. RYC Appliances Trading, mga ka-okay. Ayan. Sa mga ka-okay natin dyan. And happy, happy listening na lang. Siyempre, nakatuto ka pa sa OKFM dahil na Raid 5. Naku, perfect na ho yan. Perfect na ho yung hapon ninyo. 542 with a song from Michael Murphy with a song Maybe This Time. Dito lang po yun sa 985 kasi ayoko nang okay lang. Gusto ko na ka-okay ka. Kapag okay ka, the best ka. Oh,

0: on OKFM. It's Bella Mango.
1: Bella Mango.
0: Satunog hapon. Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
2: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo, ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating. Ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun kaimportante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: 6 p.m. OPM. Daet's best music.
1: 98.5
0: OKFM.
2: Okay ka? The best ka?
3: Okay nga ni.

0: Gusto ko, okay ka.
1: Okay ka? The best ka.
2: Okay, FM 985.
1: Okay nga ni.
3: 6 p.m. OPM.

0: FM 985, Dahil's Best Music. Okay ka, the best ka? Manahay na banggi. Second hour with you ngayong Martes. Para sa ating okay sound trip ngayong Martes na gabi, mga ka-okay. Oras natin, sakto ng alas 7. At syempre, ang programang ito ay hatid po sa atin ng Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix. Best Cafe Green. Available po sa mga pharmacy or botika, grocery, supermarket. Dito po sa buong Daet Camarines Norte. Right? Marami na po ng parami ang nainom. Maraming maraming salamat po.
1: Coming to you live from Remedio Street, Pasig, in Daet, Camarines Norte. This is 98.5 OK FM. Daet's best music. OK FM.
2: OK FM.
1: Playing the best music.
2: Wherever, whenever, everywhere.
3: Gusto ko, OK ka.
4: OK.

0: Hello po.
1: Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
0: Okay nga ni.
2: That's best music. Okay FM.
0: Okay FM.
3: Okay FM.
4: Okay ka. The best ka.
5: Sa Okay FM Daet, okay ka. The best ka.
6: Okay FM.

0: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
1: Okay nga ni!
2: Daet's Best Music. Okay FM.
3: Okay FM.
4: Okay FM!
5: Okay ka! The best ka!
6: Sa Okay FM Daet, okay ka! The best ka!
7: Okay FM!

0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala,
4: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
8: Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
10: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
0: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
11: Everybody's feeling okay.

Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Good morning! Good na umaga sa ating mga minamahal na mga suki. Kumusta na po tayong lahat? Kumusta na po ang umaga ng ating mga kasangga? Saan mang sulok ng ating lugar na nararating ng ating programa? Kumusta po tayong lahat? Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao. Maayong buntag sa inyong tanan. Maayong adlaw, mga parents kong minamahal. Welcome sa ating programa, Kasanggat Kalusugan. Ang programa ito ay hatid sa inyo ng JMR Herbs Incorporated na tagagawa naman ng ating mga mabibisang produkto tulad ng produktong Mark Cafe at ito pong Mark Choco kasama ang Mark Juice at iba pang mga produkto natin na di kalidad at mabibisa. Kumusta po tayong lahat? Mga tito, mga tita, mga lolo at mga lola, sa lahat po ng ating mga kasanggang senior citizen, kayo po ay magpalusog ng inyong pangatawan. Mag-exercise po tayo tuwing umaga. Tayo po ay kumain ng mga masusustansyang gulay. Importante sa lahat po ang pagkain na maraming fiber. Yan po mga parents kong minamahal, ha? Kumusta na mga taga Bicol Region? Abay, marhay na aga, ha, sa inyong atanan. At kapag sinabing Bicol Region, abay, kung pag-uusapan po ay produkto ni Mark Cafe o produkto ni JMR Herbs, ay numero uno po sa Kaping May Herbs dito sa ating lugar sa mga taga-Bicol. Kaya sa mga Bicolano at Bicolana, maraming salamat, dagang salamat po. At since 2011 hanggang sa ngayon, yan po ang ating kinakape araw-araw. Kaya yon, dagang salamat po. At nawa po'y lahat kayo'y maging malusog hanggang sa bahagi ng Camarines Norte, hanggang sa bahagi ng Sorsogon, yang kahabaan pong yan. Ano? Dito sa may bahagi ng Legazpi, yan po yung ating lugar po ng Camarines Sur. Itong lugar ng Camarines Norte. Yan, mga parents kong minamahal. Ano? Kaya't maraming pong salamat sa mga taga-Naga. Yung ating mga kasangga dito, maraming pong salamat sa inyo. At sa buong Kabikula naman, siyempre, yan ay talagang suki ng ating produktong pinag-uusapan sa merkado. Yan ang nga pong ating produktong Mark Cafe. Ano? Daming dinadalang Mark Cafe sa ating lugar, eh. Sa mga taga Masbate Province, kumusta po tayong lahat? Matagal na nagsulod ang ating produkto sa merkado at yan po ay iguan na, ha, sa mga tindahan, ano? At yan po ay para sa inyo, mga parents ko, ano? Kaya yon, daghang salamat po sa inyo at kayo po ay isa rin po sa mga kumukonsumo ng ating mabisang Mark Cafe at itong Mark Choco at Mark Juice. Yan po yung mga inumin natin, eh. Kaya sa ating lahat, ha, na mga kasangga hanggang sa bahagi po ng ano nga itong lugar pong ito, ha? Itong lugar ng Samar Province,

nananawagan sa inyo na kayo po ay hindi pinababayaan ng company na supplyan ng inyong paboritong produkto. Ano po? Lalo produkto ng GMR Herbs Incorporated. Nasa mga tindahan po ninyo yan eh. Nasa mga drugstore. At talaga namang kahit papano yan. Kayo po ay tumutugon na yan ang tangkilikin po natin sapagkat tinatawid ba po yan ng ating mga tao para lang makarating yung ating product. Ano? Kaya maraming pong salamat sa mga taga Romblon Province. Thank you po. At talaga namang nakakatuwa rin naman. At kayo po ay patuloy ang suporta sa ganyang mga produkto. Yung bahagi po ng Mindoro, yan. Yan po kasing Mindoro, may daan po dyan papuntang Romblon. Tapos sa bahagi po ng Quezon Province, Lucena, mayroon pong diretso na rin po dito. Ano? Kaya maraming pong salamat at hindi po tayo nahihirapan. Yung mga taga Marinduque Province, good morning. Kumusta po mga taga Marinduque? Magparamdam po tayo. At alam ko po naman kayo isuki ng ating produktong Markup eh. Magparamdam tayo dahil tayo po ay may JMR Tudo Panalo at Magka Premier Raffle Promo. Kailangan lang pakigan lagi yung plugging ano po para malaman natin yung ating papromo. Sa mga kasangga natin sa Palawan, good morning. At itong lugar po ng Batangas, yan, mga taga Rizal, yung mga taga Cavite Province, Laguna, Quezon, lalo sa bahagi ng Impanta Olillo area, ang lugar ng Alabat Island, ang mga taga Burias Island, good morning! Malusog na umaga po sa ating mga tagapakinig. Salamat po ng marami at ang numero po natin para sa ating mga taga-subaybay 0933-214-5288 at 0918-2777-888. Ano po? At atin pong babasahin ang inyong mga mensahe. Maraming salamat po at malusog na umaga sa ating lahat. At mag-ingat po tayong lahat mga kasangga ha. Mag-ingat lahat ng ating mga tagapakinig. At tayo po magbibigay na ilang paalala sa programa Kasangga't Kalusugan tapos babalik po tayo. Ako po ang inyong lingkod, siyempre naman. Walang iba kundi si Kasanggang Angie Mar Camonias. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.

0: Babalik ang programang Kasangga at Kalusugan pagkalipas ng ilang paalala.
1: Mga Kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tamang narinig din nyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4. Laksa ng radyo! Dahil eto lang ating Kasangga at Kalusugan kasama si Kasanggang Enjimar Camonias.
2: Ikaw ay nakikinig sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.

0: Marcomanias. Marcomanias.
1: Balik po tayo mga kasangga sa programang Kasangga't Kalusugan, malusog na umaga sa ating lahat. Welcome mga parents kong minamahal.

0: Din pong pag-usapan itong masarap at mabisang Marcafe, ang ating Marcafe Brown Rice Coffee, ang kaping napakahusay para sa ating mga parents. Ito po ay wheat stevia, mga kasanggano. Good morning po mga parents kong minamahal sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. At marami po ang kumukonsumo nitong ating Marcafe Brown Rice, mga parents kong minamahal. Ito po ay may mga pinagsama-samang mga herbal extra, kaya po mabisa yung ating inuming kape sa umaga. Kaya nga po nilagyan ng mahuhusay na mga herbal extract para makaiwas po tayo sa kaping mataas sa caffeine content, mga parents kong minamahal, ano? At syempre makaiwas din tayo, mga parents kong minamahal, sa kaping mataas sa sugar, mga kasangga. Yung bagang nagkakape tayo pero wala namang nakukuhang sustansya, walang binipisyo, ika nga. Pero kung ang atin pong kakapihin ang kaping may kasamang herbal extract, sigurado pong walang kasayang-sayang ang inyong pagkakape. Hindi masasayang ang inyong ibinibili sapagkat tunay na mahusay at masustansya, punong-puno ng nutrients ang ating kaping Marcafe Brown Rice Coffee with stevia, mga parents kong minamahal. Magaganda po ang sangkap, mga parents ko, para po sa mga baguhang nakikinig, pero yung iba naman ay tumatangkilik na at sila po ay talaga namang nasasarapan na, ha, sa ating kape. At hindi lang nasasarapan, sila po'y sumisigla ang pangatawan dahil po sa mga sangkap ng ating Marcafe Brown Rice Coffee, ano?
1: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
2: Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Engimar Camonias! Engimar Camonias! Camonias! Camonias!
0: So ito po, mga parents kong minamahal, ay may mangosteen extract na kasama. Naka-powdered form po yan, mga kasangga, no? Tapos ito pong agaricus blasi morel mushroom, ito pong moringa powder, mayroong purple corn, syempre kasama po yung tungkat ali, itong spirulina, syempre nariyan yung napakagaling po nating alkaline powder, mga kasangga, no? So kaya ang atin pong kape ay napakagaling, mga kasangga. At talaga namang ito po ay pinag-aagawan sa merkado dahil sa kanyang kahusayan. Marami ang may gusto ng ating Marcafe Brown Rice Coffee. Kaya sa ating mga tagapakinig, nabanggit ko po nung minsan na ipaliwanag po yung ilang mga sangkap, tulad po ng sangkap na bran and germ mula po naman sa brown rice o brown rice, yung pumbigas, mga kasanggano. Tapos yung ating mais, ha? Pero nitong kahulihan, ang ating natalakay ay ito pong moringa. Ngayon naman po, mga parents kong minamahal, naghahanap naman talaga kayo ng kaping may extract po ng mangosteen. Abay, maniwala kayo, mga parents kong minamahal, ano? May dosage din po namang nangyayari sa ating formulation about sa ating mangosteen, ano? Kapag yan po'y sumobra, yan po'y mapaklanay, mapait pa. So hindi naman kailangan maging mapait, hindi naman kailangan maging mapakla, Dahil ang kailangan naman natin dito yung nutrients, mga parents kong minamahal, ano? Tapos yung hindi naman kailangang malapot, ano? Kailangan katamtaman lamang para naman sa paghigop natin, hindi naman tayo yung sumisimangot, ano? Dapat tayo'y nakakangiti. At dapat ang reaksyon ng ating mukha ay dapat masaya at saka nagugustuhan, kumbaga, ano? Pero kapag ang isang umiinom ng kape at medyo ang reaksyon ay negative, ay sa susunod hindi na po iinom yan, mga peris kong minamahal, ano? Pero sa Marcafe Brown Rice, ang nasubukan po natin, nasa alimbaway may kaharap po tayo na mga 10 magkakape ng Marcafe Brown Rice, pag higop o pag sip pa lang ng ating kape, ang laging nasasambit, abay, masarap pala itong Marcafe Brown Rice. Ay siyempre naman, alangan naman, ay ako hindi ho talaga nainom ng masamang kape, ano? Gusto ko'y laging masarap at masustansya. Abay siyempre, nakakaedad na tayo. At ito naman po ay kaya naaalagaan natin dahil unang-una, ako po muna ang tumitikim ng kape bago po ito ilabas sa merkado o bago po ito dalhin dyan sa inyong mga lugar. Dadaan po sa atin yan, mga parents ko, ha? Eh kapag hindi ko nagustuhan ang lasa, di ibabalik natin sa paggawaan. Eh pero pag masarap po, tuloy po tayo. So may panukatan po ang inyong lingkod. Kaya safe po ang ating mga kababayan, ang ating mga magkakape ng Marcafe, sapagkat alaga po namin ang inyong kalusugan, ano? Kaya sa ating mga tagapakinig, kaya nga po yung ating mga parents, sa dami po ng nagmi-message sa atin, sila po yung nagpapasalamat dahil napakagaling daw po ng ating mga produkto. Ay siyempre naman, alangang gumawa tayo ng hindi magandang produkto, hindi tayo po na may masasayang ang gastos. Ano, siyempre, yan po naman, napakalaki po ng MOQ, ano, yung minimum of order quantity, mga parents kong minamahal, ano? Kaya hindi ganun kabilis o kadaling maglabas ng produkto. Kailangan malaki ang puhunan dyan at dapat makatitiyak tayo sa produktong ilalabas para po hindi po tayo malugi or mawala yung kapital sa isang kape para sa ating mga parents. Kaya pag naglabas tayo ng produkto, sinasabi ko sa inyo, sigurado po yan, ha? Abay, ayaw ko masasayang yung pinaghirapan po natin, ano? Yung ating napag-ipunan para makapag-produce ng iba't ibang produkto para sa ating mga parents para po tayo ay makapagpalusog, mga parents kong minamahalan, eh. Kaya maraming salamat po at marami pong tumatangkilik ng ating Marcafe Brown Rice Coffee, ano? Tatak Marcafe Quality. So, ito po ay nagtataglay ng alam niyo itong Sangtun. Ito po ay isa po sa uring antioxidant, mga kasangga. Ano po? Ito'y mangustin na kung saan ito isang uring antioxidant na makapipigil sa free radical sa ating katawan na maaaring maging sanhi ng pagkakaroon ng ilang malalang karamdaman or chronic diseases. Ano po? So, mayroon din itong anti-inflammatory, anti-aging, anti-cancer, at anti-diabetic effects, mga parents kong minamahal. Ano? So, maganda po yung mangosteen extract natin, mga parents kong minamahal. Ano? At talaga namang kinuha, in-extract po yan, mga kasangga. Talagang yan ang inihalo sa ating produkto. Kaya napakagaling ni Marcafe Brown Rice. Wala na kayong hahanaping iba pa. Kaya yung ating mga parents, hindi po kayo nagkamali ng kinakape ninyo ngayon, ha? Kapag yan ay Marcafe with Brown Rice Extract. Masarap po yan, mga kasangga. At healthy pa, ano? Kaya sa susunod po ay ipapaliwanag din po natin yung iba't iba pang mga produkto para sa ating mga parents, ano? Para naman sa ganun, habang kayo'y humihigop ng masarap na Marcafe Brown Rice Coffee, ay medyo may napapakinggan kayong impormasyon, may kaugnayan sa inyong iniinom ngayong kape na talaga palang pwedeng makapagpalusog sa ating pangatawan. Kaya sa ating mga kasangga, mga parents, ang mga sulok ng ating bansang Pilipinas, Huwag nating kalilimutan ang paghigop ng masarap na Marcafe Brown Rice Coffee with Stevia.
3: Exciting talaga dahil nandito na ang bagong 10-in-1+1 coffee.
4: Magandang balita mga kasangga, ang bigas ng sambayan ng Pilipino, kami na! Marcafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1+1 with Stevia. Mainam para sa mga nagbabawas ng timbang at sa mga nagpapalusog ng katawan para makaiwas sa karamdaman. Ang brown rice ay isang uri ng bigas na masustansya. Fiber po ito kung saan sinamahan pa ng mga mabibisang herbal extract para mas maging healthy ang ating mga kasangga. Marcafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1+1 with Stevia. 10 taong pinag-aralan at sinuri bago ilabas sa merkado para matiyak na makakatulong sa ating kalusugan. 11 na piling-piling herbal extract para sa 21 grams na Marcafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1+1 with Stevia. Lahat ng ating mga kasangga, pwedeng mag-Marcafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1+1 with Stevia. Dahil wala po itong table sugar, kinamitan pa ng organic sweetener na Stevia. Parang pampatamis, no worries. Ang Marcafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1+1 with Stevia ay mabibili na sa mga butika, groceries at sa mga tindahan na malapit sa inyong lugar. For inquiries, please call 0947-645-3153. Yummy!

0: Neymar. Tutong panalo at magka-premyo Rabble Premo Season 4.
1: Kasangga at Kalusugan.
2: Balik po tayo sa programang Kasangga at Kalusugan. Good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa ating mga parents, sa ating mga suki. Kumusta po tayong lahat? Nawa po kayo'y maging malusog sa pagkonsumo naman ng ating dekalidad at mabibisang produkto ng JMR Herbs Incorporated. Kumusta na po tayong lahat mga kasangga? May mga nagtatanong po tungkol sa ating parapula, no? Yung pong ating JMR to the panalo at magka-premium raffle promo season 4 ay wala pa pong nagaganap na paraffle mga parents kong minamahal, ha? Tayo po ay extended at tayo po ay nag-iintay ng approval ng Food and Drug Administration doon po sa aming letter na ipinadala sa kanila. Ano po? At kailangan po natin na magkaroon ng extension yung ating paraffol ng JMR Herbs Incorporated. Dito po mismo ninyo malalaman mga kasangga kung tayo po'y magra-raffle na ano po, sapagkat unang-una wag na lang po nating pakinggan yung mga kumakalat sa mga drugstore, pharmacy, grocery na mga nagsasabing tayo na po ay nakapag-raffle na, tapos may naiwan daw na mga entries sa mga drugstore, sa mga grocery. Ay wala hong katotohanan yon. Yan po ay kukunin po, ha? Lilinisin po ang mga drugstore na may mga drop boxes bago po tayo magpa-raffle. Kaya ibig sabihin, yung pong mga pinapasok nyo dyan sa drop box ng JMR to the panalo at magka-premium raffle promo sa mga drugstore, sa mga pharmacy, sa mga grocery, yan po ay kasali pa rin. Kaya yan po, bago maganap ang ating paraffle, yan po ay kukunin lahat. Ano? Wala pong matitira dyan. Kaya wag na lang kayo maniwala dun sa sabi-sabi, ha? Mga parents kong minamahal, ha? Kayo po ay maniwala dito po sa ating naririnig na plugging sa mga radyo na nakalagay po dyan ay extended, mas pinalago pa ang ating papremyo, mga kasangga, ha? Kung nagkataon lamang po ay may nakita kayo dyan na sa Dropbox na ang nakalagay po ay ang deadline for submission ng entry natin ay June 30, 2026. Kaso nagkaroon po tayo ng extension mga kasangga. So, baliwalain na po natin yung ano yung deadline ng submission ng ating mga entries. Ano po? Sapagkat tayo po ay may sulat na sa Food and Drug Administration na sana'y mapagbigyan kami ng extension sapagkat unang-una, hindi po namin agad makuha yung mga interest ninyo sapagkat siyempre lalayo po eh. Lalo po yung sa lugar ng Visayas Region, Mindanao, siyempre kailangan po makuha natin yan. So, sila po'y humihingi na extension din na baka pwedeng sila'y kunin na yung mga ano yung mga raffle entries nila sa mga malalayong lugar. Kaya yung po'y tinatrabaho po natin. Siyempre, tayo po ay susulat sa Food and Drug Administration para po tayo makonsider naman na mapagbigyan sana na ibigyan kami ng pagkakataon kung kailan po may bibigay yung date para po sa ating paraffle. Yung pong ira-raffle nandito lang po, hindi mawawala. Yan na may bigay ng company sa inyo eh. Yan po ay para sa inyo mga parents ko. Ano? Dito po natin maririnig sa programa Kasangga at Kalusugan ang tunay na impormasyon. Huwag ho sa labas, ha? Huwag po doon sa mga sabi-sabi, mga chismisan, huwag po. Dito po kayo makinig kay Kasanggang Inje Mar Camonias at ako po mismo ang magsasabi sa inyo ng totoo. Ano? Extended po tayo mga kasangga sa madalit salita. Kami po ang bahala dyan, huwag ho kayo mag-alala. Kasali po yan sa ating darating na paraffol. Maraming salamat at malusog na umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. At ako po'y bumabati ng maligayang kaarawan sa ating mga nagbe-birthday sa araw na ito. Sa mga nagdaraos naman po ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Sa mga may karamdaman, nasa manig ng karamdaman, ipagdasal po natin ang ating kalusugan para tayo'y gumaling. Maniwala kayo mga parents kong minamahal. May kagalingan po lagi kapag tayo po'y laging sumasangguni sa poong lumikha. Sa bahagyang technical, daghang salamat, maraming salamat. At sa FB Live, si Kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa Kasanggang News Update, nariyan si Kasanggang Arvin Enriquez. At sa Research, nariyan si Kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Ingemar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all. Kasangga at
0: Kalusugan. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. This is Daet Camarines Norte's best music station, 98.5 OKFM, a proud member of the Kapisalan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: OKFM. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
5: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy bun.
0: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
7: Sa OKFM Diet, okay ka, the best ka.
8: The new OKFM.

0: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
1: Okay nga ni!
2: Daet's best music. Okay FM.
3: Okay FM.
4: Okay FM.
5: Okay ka! The best ka!
6: Okay!

0: Hello po. Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
1: Okay nga ni.
2: Daet's best music. Okay FM.
3: Okay FM.
4: Okay FM.
5: Okay ka. The best ka.
6: Mga kasangga,
7: akala nyo tapos na?
6: Aba,
7: hindi pa.
6: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended.
7: Oo.
6: Tamang narinig ninyo. Mas pinahaba. Mas pinabongga. Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At siyempre, ang grand prize.
7: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
6: At hindi lang yan,
7: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
6: Kaya't huwag palampasin dahil extended na.
7: Mas marami pang araw,
6: mas marami pang entries,
7: mas marami pang chances
6: para maging winner.
7: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
6: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
7: sa programang Kasangga at Kalusugan,
6: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
7: J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
8: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa era.
9: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
10: Kilabot ng mga dalaga.
9: Dahil sa ira.
11: At sinong kulabot, Fesh? Hindi ako.
12: Makidistro.
11: Firmang walat.
13: At parang batang-bata.
11: Dahil sa ira.
14: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista. Dahil sa ira.
15: Ira, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
16: Ako si Salvador. Sa gabi ay
17: si Salvi na. Malatyosa, ang ganda. Dahil sa ira.
15: Ira, 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
4: Daet's best music. 98.5 OKFM.
18: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
19: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion

0: at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan. Coming to you live from Remedio Street, Pasig, Indaet, Camarines Norte. This is 98.5 OKFM.
2: It's best music.
1: OKFM.
3: OKFM.
1: Playing the best music.
3: Wherever, whenever, everywhere.
4: Gusto ko, okay ka.
5: Okay nga ni.
3: OKFM.
1: OKFM 98.5.
3: OKFM.
1: The best music authority. Member KBP.

0: Cálculo.
1: Hello po. Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
2: Okay nga ni.
1: That's best music. Okay FM.
2: Okay FM.
3: Okay FM.
4: Okay ka. The best ka.

0: butika na peska.
1: Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na ba ang iyong buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumag-uuli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nanunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang anit upang maiwasan kung matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: Tuhod. Siko. Baywa.
3: Aray!
2: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes! Ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available, gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami, 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madyan na. Sa SF Gas Station, presyong abot kaya, sa kalidad siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station,

0: pagkakatika na paska.
1: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
2: Dahil heto na
1: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
3: Tama ang narinig ninyo.
1: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
1: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
3: todo ang saya, todo ang papremyo.
1: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
3: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
1: sa programang Kasangga't Kalusugan, at syempre sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
4: Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Adner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulo, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware, sulit na, dekalidad pa.
5: RYC Appliances Training, the pioneer supplier of air conditioning products in Camarines Norte, Camarines Sur, and Albay. RYC Appliances Training gives quality and branded air conditioning units with proper installation and after-sales support. At RYC Appliances Training, we have big discounts and free installation on split-type aircon. We also offer other appliances such as TV, refrigerator, washing machine, speakers, and many more. Come and visit us now at RYC Appliances Trading at Puruk 2, Barangay Lagon, near NFA Daet, Camarines Norte. Owned and managed by Ruel Yusa Canicula. RYC Appliances Trading, your air conditioning specialist.
6: Cool air, cool life. Feels like, lalamig at fresh.
7: Sa OKFM Diet, okay ka, the best ka!
8: The new OKFM.

0: Hello po. Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
1: Okay nga ni.
2: That's best music. Okay FM.
3: Okay FM.
4: Okay FM.
5: Okay ka. The best ka.